0: Kona meuri awai kai rongorongon na pem hari akata uroa ki pukin ng uram mentiru ni kariki rongorongo na wari kina koyim ngay temetan mo ni Simeon Tatiru. Era ka yon te bui meono wa pe makoro ni kiripes aki asan wa kina yei karoan te asset management by law te wana me wakon na pa makoro ay kai pon peru anatake te koi rep pa enatapanin te by law yon kiripes ni kafuta imain penin te ririki ayo. Te wa ki ayo hari apoutoka aki menna namada ministry ATMC ya, adi kariki pei me anabis te sekestwa. Esan karawan ka wawan bowi te pota ki ni makuri buken ni anwaro menta aapi o kariki raken te unuoniki ni maangana ay abis intara ruanti o tapanin me kain na nakomitin men rapata ni makuri kakakokoro ay ataki narana ay the National Plastic Banning Committee. Te meruro ayo epupoto yon ungurayan muin makuri ni kariki raki ay ka wawa ay ka te Plastic Waste Pilot Project away te Pacific Ocean Litter Project pa apa kaya ang kay makuri yoya away pun ka metuan te kay ni peiri yon katukan ka punganan plastic as ito wana tayinan ka punganaki ikiripes iyang anakaita we amantipes opisin tararuan tiyo tapanin na kuya kain to komiti aki ngayya tanwa tapu apautokan tararuan tiyo tapanin menika waririkian ka punganan prestik ay kasita wana tayin ka meninaki ya yon kiripes. Mena ya pusumaka, nsipa wan yang waita ay kata mero yon katian ta kaini peiri. Ay rangini pungan ay bukin kati metuan tararoin isakin o merurungin na rota panin ni bukin tayi ka anaruko. Esa nira katapoy na anto wana tirapate ya po anasim te minita anaruko ruwati kita kayera mente po taki bukin reirei. Ari ay buo-buo kiya ni kapira the Assistive Technologies Scaling Up Program. Ari ay karawa ki perong aki na mente po ta kinim maguri bukin temeuri o katuki oraki. The Assistive Technology Scaling Up Program. Po the program ay po ay itapi mete maguri insusuo yon ay taratara ay yakakawungo o yakakamaguri at tiyay. O ang tapi na karikian o karukwan pa ni buo-buo kinakoya aki ako niyaki. Paiyeye ya kaangangan na ya taratara ay ya kakawungo o ya kakamakuri. Metepoto niyang ya kaangay. Kauka kawain te kapaya. Tiroro wari ari niya kimon te program mea ipunatehi ni kapen ya ki apaka ya ririki ni meu. Imerinan ono uwa na konte wimi ya wanua te ririki. Imon ka taratara aki pa tarawa te inainano ina karawa ki temuan susuo. Nimo meiro ya te intereirei o ni mea karabi pea ki te susuo na koni kawa. Wan karikia kina pe unora ki ya te ya ki amena ya pa makoro isinan kon tarawa te inainano. Emanena ki te programa yu mende tau teaka na seri ari nanon te rapata at the Department of Foreign Affairs and Trade ki te DFAT. O ni boutoka ki mende rapata at the AT scale o UNICEF. Te kaunga pa enanga tiape te boutoka na konti susuwa yu pa ongan te imeto roiroi ne ya taratara ya kakawungo o ya kakamakuri ara tea ipukinin kai o taye kanaro. O akande mo tukin tayen rongorongo ipukin nungo ram te tawano wayo.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe. Girl stepping out the light.
2: Naurin ko ite kiribas. Tira kano ang mga katauroy mandungan na nakapi may suwa ni nama ta sa mga kiribas. At tangira ko ay pura ilora pag kiribas tapo ba to? Ang day tag nane at tira ang day taniyang na TBK. Ang kaya wakan kanurungan na anniversary ni kampana at tangira ki at TBK. Ang kaya rin sinaboko ang kwete sa karikirake. Pa, napakaroy ito pong ato karapong ato kwa nang nakas wawa tanga o wapuyin o nowa.
3: Kike may mewa manego o kanim ko itarikin TBK o umurape na kang ane maneko o ni kakoroy bukin na miyang. Ito ko tutehan rin pakao to wana. Sa karikirake po ni ngaya kiyo yung dedikirake. O ay nangangan di kaya yoy roong kung si TBK ay napuuto kayo wan na miyang ni karikirake.
4: Let the rhythm do the rest when the lights go down.
2: Ay ngayari, ganun na po ti DBK o na mga karakwa na ba special loan ay kanakuro o na daisiri ka na ilom.
3: Namaki na special loan ni mo amin wapay merwewan so ni karakwa isuwa nakas wawate nga wapay maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano o ni mewate nga may ita. Tekandani ang special loan na iyo pangkoy ariswai po itiran ng loan kukunanap ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi may kurakuran ng karikimani ari na kunanika itara ang kapakapaka ito wawan wiki kinti na makain.
2: Ikakarawa ti sayo ainga yarin de mini sayo kala ereke munyam atira atauko kawarira ba kona kawa arun taishin anaka kama kuri tbk ni gere ke mpo kam yon dem loan ana kala kwari na ko yankai a enere kele de bo kam te tai ya tele te kai ni bi ai yankai enere ya inna kiryon tenu wa te bon man in dem loan
3: enere ya inna kiryon tenu wa te bon man in dem loan inanun pen tbk are nanana penere in sandin inanun nam bank accounts kem termo wa kina koim na kon nam mape mokoro are ko mena ye to ko na sisira ki pa e ka kira te na ko ana ka tango mane dpj e ka na kon nande ki rom the special loan na yo business ke commercial loan ki ta khata ngo mane bukin ta kari kira ke e na ko yo ame ta na ko a ki ye ya kari kira ke o wa ki aspa ya mo a ya kari kira ke the social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na na tapon makuri na ko te tau te ka kampana o wa ipon ta ni makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o e keines na ko imi e ke kama aspa makuri o na kita wa mi kapomi e taraki me kora kora nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katen te moyenga katamerwa o pontepe yon taraba o wonnate
2: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on the solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin tan reben tan na kwa tan wonone ki te kari kirekin desto ai ka worere ki o ai treben ayo e kaine sina ko ya khaina pomakoro ni ko taki na christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ya tan ka kina ki ke kampana ati kaino no tipu ko no waro ko ki ko ko rayan na ke takte ari na ka para ana ta te tai ya wa ko ya ri kin na ni na ko na ka tongo mana tbk a yo ku ne ka tono ta pa ye na ta na ka tongo mana ayo no sina ko ngu ti ai ne ari pa ka amre ki mer na tipu no wanu na ko ni na pu mer wa wa te kan dan ngan ta ka tongo mana ayo pa tbk ye na kina am tarna itangiri apa ena kan kireke ibu kire ka bayam na mutu kain kire kim oi pon kain kire bas palen
3: ena ba ke yon to wanan sura wo watanga wo pe mono wa o esana kite mais pasite ngau meni meni bukia hain on nape o wangau ni bukia hain south taraba o wangau ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wanan tenga o ena re ni para ina non wo teririki me pe hona en me wo te pesen sin ka tu ari
2: o ibu kimi ta ne ka pona tin ten banking ni me tole ben garapa ingami o sa musingami ka me ta ta roi ni ne mi ka no mane naron nai kai korian naran de satang mani the loan account number ya kakawa kine pe in sam ka paka paka da konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
3: ibukin ka tapanin nan rongona o ka mate yo kan ka barila na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu wa ke tapuro wo wa to wana to wana ono wa na wan te makuri ke gawara ara agents yo an mi yap makoro ibukimi ka ni christmas Kawara ra branch in London ke ni katai ta repon nei kai isua ni mewa tenua wanua to wana tenua awan mewa ke ono wa tenua akia akia wowa awa awa wowa
2: kanda pon ngora ami pon panan tbk directors management or staff ni katigro inga mi na kapu me isua ni no meta apera kilibes awa ni na kara bara tbk ni ko mi pukiri kina ke na ka kama kurin de men terebu ina ruwa wa tereliki ara be man kami te meuri meirona te roi meirona o ate tapumo meirona tuara Thank you.

0: 314 mini kanvo me nakaposki roi bukia tainaini omo nakapo puteni mani bukia tani mani aki amena yeriki me misu ana hunduai wa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katanata panimua menta hani me punga yo e wopi mono wan soon
1: o ina magia na tapani ka ki posi bugi mi na simi are po po tapani pairi e na tokin te bi me su wan su ai wan a wopi mono wa
2: Yunan tayo kanini, po'y nawa kinita. Ang program yun, yaka po ito at tayo na ini. Ali, yatakin na rin na atin Miss Triple T. Di gusta? O si kukuray na pepko sa pa. Ang nangira po ko, naraka po ito. Dirinig kayo at tayo ng bani na yung title. Atin Miss Triple T, Rising Star. Ay, kamera! Yaro ko ni kawan na nakarupto na.
0: Eh, ngayon, ang program ay nakaungayin na sila masipura. Paneve ka on the station ni Kosi ay ako na pay ne ay yatari na. Away po na puputo ka kiya na pay bukin ka kurakuraki na yatari na nte ipu ako yato kuraki o nimeroro nroriya ay kay. Ayo po na kaway to wana rangin ikakawa ki bukin po to kaya ratay men waririkeya paongan ko na nikarikira keya raya ne ay yatari na o ya confidence imain ikaway rakeya.
2: Ayo, aratay na po to kaya na sila masipura pa. Ameve kataka po to ayo po ni bukin ka nukarawan niya masilawa. Ayaw wakan Ayo, ya po ya tay na sinimi sa bumi. Aki ang tawuron ko at ang tanda. Ang yuso, ang mimaporo, aki ang mga community na kanwaya ay apuntang ni Matiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Tungan na dyan nga ibugia aki ang muan na.
2: Isi po po ibugia aki akaw mo? O, ni na po po tatara ibugia aki akatili mo. O, ko tayo pa tri po titra ay akatigin na karoyin tatay niyo. Akatu po po tatara ibugia aki ay na po akunta ka po ito. Di ko tagin na. Kakatungo na yan mo pa fong. Yara mo man tri po ti. Ay po ni kamwara o ay kakukuray na ang wala na kuya. Aratay masipuran tatay Yo.
0: Kanwan ay nakapotwa atay naini.
2: Tawa, gatwa, wawa, sa longwell, denwa, talishow, awa, kilibastas, o takadimewa, speech. Kanwan ay nakapotwa mani.
3: Tawa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, denwa, talent show, awa, kilibas dance, o takadimewa, the speech.
2: Paninin do corona ori takima arame nobis yon te namba ai sua tenu ake ono wa sua ta por sua au ke isua na wa tawana wo wa ta por ono wa duai wa tawana ke poni kawarida na wa ta bagur na ta pore peso are kai tara mate ispo kamra pa o ina tikiro ye mika kata uroi man te sura ye yawakana yo triboti enta enterprises

awa ne ne yere ne yankine sime kona na ai tera nanon duperbe a ko de meta no ora yon meuri fm 89 ta ko pa men te ta pe ko ra u de ne ri ne nuo wa na ko ina non te kan wan nam kata wanu ta ko pa kan ko ra wa na pe kan wan te am kata wanu wa yo men nam ta pa ne ko ko ra itai mei ai ta ya na ko ka ina ki ya na ko ka in te ta kata wanu ko ya na ko ta kata kan ka in te na tena kanam na te meta no pan ka ko ngurai ko mei kai a saksi ngai ya men na ya rong rong na pe ra po ta ki na ma ku ya ki a te meta na pan po po ta ka ngoram te ta wanu we ai Aw senang kana koi mo angkan na katanwata. Aki atang ira kina koi ya. Ina nante tetawa na wayo yung mga day tandik wawang.

na ko iya na usu tamena ntanga po ke kama mena yei. Ana usu sinana ntanga po ke kama mena yei. Ana usu puna e routa te wea karusu ntanga po ke kama mena yei. Rorona o naki akina sakoansa me te kukurei. Payasa ni kea kawetiana tarira, manira, nasira o te kaina pe. E tira wā, tōropa, meiro un tamena arikarawa, te ponga e takane mea pong, ina vere vere. Rapatana, e vene nanaus, te puraua, marui, iampo, iakon peterin. E nanka iaki, rapatana te ponga iyo, te awa awa, pakantai. O wāne meiro unu pōna, Rauta te wea karusu o te usu e panin me yoan ampo. A ioi te anate anene, iaroko neune kukurei.

Na koe ia na usu o nako, ia on the nose, sipuna me area iosa, ia on the BC. O puntapa ke ka maamina iei. Sikukurei ni kosa, payasa ni kea ka vitiana, ko urabi, robus, ni mwani ngapongi ni tepongi, e wapi mei suwa, ni suon uwa tanga wapi maonowa. Ia on the nose. Pukin metina.

Naratay mong kaya ipon to wana rin dimini si minto wana yung mong kanyang rungurungo ni metang mentir wong ni katikirungurungo. Tanan, kiripes.

0: poetry events.
1: The Kopek.
0: You begin to them, now what come down ako. Yon na sa list na the Kopek. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko tayo bagay ka ng telepon. Ubusi yung Kopek. Kaya kanwagi ng telepon na iluya mutu. Aro rom na kya pona.
2: Ya, o ilaw at tayo ka na ko. Hindi na ko rongo rongo.
0: Nina po ito tayo bukini ka na ko ng rongo rongo. Ika totu ko na naman kayo na.
2: Saan kang tawa mo? Ubon ko awa.
0: Ya kan na nga. Uri nga. Oresta. Awa, awa, awa. Dabot.
1: Whip top up.
2: Ay, mga to whip top up. Ay, mga tirang kan to whip top up.
1: To whip top up. Kung nam tayo top up. Ayaw ko tangiri ha. Kaya nam tapo. Ayaw ko minang yay. Erang ini paisi.
2: Ya. Ubon ko awa ane ki.
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon be.
2: Ito nga yung kayo wapwi mea wa siya wa inano ni suwa tepong.
0: Kanoy kong kay, ako na tina tuan rin tag, inano na na sinas, what

Nā koe ia, anausu nā koe ia on the nose, sipuna, mēria, iosa, iona BC. Pantāpua kia māmina iei. Siku kurei ni kōsa, paiasa ni kia kāwetiana. Kou rāpi, rōpus, ni mwani ngā pongi ni te pongi ei. Wapi mei suwa, nsuo nuo watanga wapi mōna ua, iona the nose. Pukini metina. Ia ponikara. Eveni rapatana, nana o tapiang no nous. Awane meiru iena sina, sipuna, o siputuruna, aika siku me tangirana, e mwanti pes. O iyo, iriana te kunaria tangiraki, apemti roi me takapaiya.

0: Ni fotsi meni kanwo me nakapo skiroi bukia tai naini awo nakapo puteni mani bukia tai mani aki amena yeriki me misu ana kun duaiwa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua menta hani me punga yo e wobi mono wan sun
1: o ina magia na tapani ka gibo si bugimi me na simi are po boy tapan pairi e na tokin de bi me su wan surai wan a wobi mono wa
2: Iran tanya kan ni, kau ina wakil tak? Ada program yang ni kapu tu atau tidak ni? Ada ya takin nara na atin ni Triple T di tu star? Oh si kugurai ni pegos apa? Anak ni lah tu kan? Ada kapu tu diri kayu atau ini bani na ya cajo atin Mr. Triple T Rising Star? Aik melra, ya rukun kawan na karutona.
0: Eng ayo ada program yang nak awak ini nasi ramai sepura bahannya ka on the station kosih ya aku napaik ne ayat tarina awak pun pupu tuh kaki ya napaik bukin ka korak koraki ne ayat tarina nte ibu aku ya tuh koraki on meroro nroya aikai ayo pun tuh kawai tuh warna orang ini kahawak ibukin pupu tuh kaya ratai menwari rikaya bahangan ikonan karikira kaya roya ne ayat tarina awak ya confidence iman ikawai rakaya
2: ayo arte pupu tuh kaya nasi ramai sepura pa amelir kata Boto ayo puni pukin kano korawan yang silawa ayah wakanda yo ya po ya tay na si mimi sa bumi akira tauroy ko ta matan amiusu amimakoro akay amikomunity na kanwaya apon tangin na tiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: awan na dangay bugia kaya mwan
2: isi pupoy bugia kaya ako wame o ni na pupoy tatara ay bugia akay akatili mami o ko tayo patriboti itiray akatagin na korawan kita yo akat pupoy tatara ay bugia akay ay na po akunta ka boto ni ko tagin na kakatawa na yamo pa fungum ya Marciboti, ay puni kamuara, oi ka kukurai na wag na koya, aratay masipuran ti tayga yo.
0: Kanwan ay nakapotua atay na ini.
2: Tawa, gatwa, wawa, sa longwear, tenua, tali show, awa, kilibastas, o takali mewa, speech. Kanwan ay nakapotua mani.
3: Tawa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Okay, but in the corona, or it takima arame nobis, yon the number, a sua tenuakea, or no way sua, tapore sua, oh, ke, isua na watawana, wo wataporo noa, luai watawana, ke ponikawarida, na watabagur na tapore, peso, are kaitara metispong, kamrava. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manja suro ya wakana yo! Triple T! Enter!

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinanida na ang water po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases. Pagkata yan. At Aurora, yung kayo naroon ni Ben, what a phone?
1: Kaya rin ako na Aurora, pahingin na kong telepon, naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na AO6 or AO7 or A26. Oo, phone na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, may school ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ni kayo school, naman what a phone, agya kang mukha ni mga nga iya.
1: Yaya na mga nga iphone tagi, inawalawale, bigyan na daw, ipailigin, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Civic top up, specific top up. Tinan ton tayo na kung tumen ron, nem korati. O ay nakangaron, si karinang kay kamantay ang terbo ng bayon kiribes ng top up online. Top up online, top up online. Menta po na kung John Mappin na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o meni nem roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

Wakera!

Ho temuto a non morare che non mi ero io, ora mi ero io, poi non mi ero io, go, se ne mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non mi ero io, non Te yang roi ki ngo wa ye to kurei ang ka ki sasana ku kurei tai kari ku pa kona ri ki pate te temen na pen ki to kona kona ya kona mang la uringa pa kon te te bung rei mui ngara na pa to ko ki roi ka bung na back pe ki amman ni na ri ki rum nga ka roi na ngana ka ki na kari ki ampai na ko tang ri a au ru ri ngana kana kon ku kurei kara urau ye sen te ku kurei ki to ki na kona mang na ka ki ye ri ka mui su kana tang ri ko pa kana ku kurei mang ai an tai na ko ki po kona ki ri a ko na mer dong roi te ya ka ti ra ko ngi te se back pe sa ka ti ra na pa kana on te te pa kan tai me ne mori from 89.9 uri ngare na a ka mer ro ko te pa kan tai ni ka ro ko bon roi te wa te bu na te ri ka se na mu sira o ye ki ngai ra pa pa ka tai ngai men ki o ka ndan ngai ba na ka ku kurei ya ro na ra ite ke yo ke a se na ta na mu ndara ara ro ro ko men te am kampana te BBA te ko ra na pa ku na ra ya de ne ye ki pa sa ngura ku na ne ye ne Taylor Swift sa ka ro na ra pa na te ni ye Taylor Swift

PMLA. For now, I'm in Dera Gyazi, Bukin Kiribes National Library and Archives. Nohogyarigi, KMLA, a day Bukin Kiribes National Library and Archives. Arinaruna woa potun de maguri yei, but the one at library puntetapun tamopoki Bukin Karikian teataipairinanun de barabari o woa archives, kekavakina notaradwan karakin norongurun Kiribes nikabai. Puntuana may pokon and a division is the Ministry of Education. Arikabutakian and a tararwa de sakorupokin de potakin daily. Etini deran de bairik sikwea, arimei mainuku. On tumemet borowoto, arikapuana de Lands Management Department, or ete yobisin. The archives in the one floor need to run the borowoto arime meiku. Akonan rik yo abisaika, the library or the archives yon taripone ka isuanime wakia, woto wana, woanime wa awa, or isuanime wakia, woto wana, tenua tenua banua. K email address is like knla@moe.gov.ki of archive@moe.gov.ki. Hauki metarwan, the library or the archives ibukina ya services. Nakoyatipota na meta, ntaya ay kay. Tayin ugin de library pon mendemwani pong nakontakawa pong de nga pong jorwewa nakontipakantay watay mininawa. Ntakateni pong de nga pong jorwewa nakontipakantay jawa awa. Taka pong inimo nakoyo meta. Ntakanime pong de nga pong jorwewa nakontipakantay mininawa. Ntakano pong de nga pong itiran rwewa nakontipakantay itiran tenwa. Tapi wana services the library. Membership kung nakangandiki pati memba. Si what am ID card, the one may go on a national ID card, KBF card, driving license, K and passport. Kiami pungini pungi bugin karikana mi membership. Then bond the membership by kai preschool na kon primary. Then what the tara presence or who am I sin the book ya konanta mwaki. Kawarinan then what the tara presence meten wa my sin the book ya konanta mwaki. Oh adult, K ikawai, nimewa the tara on presence or nimewa my sin the book. E konanta mwaki. Menin tain tamwan boki pon wa te wiki. Mete suwa en mepi te sens yon to wana te pokin katoa pon. Kana yak yuki te pokin taina. Menin te memba pon to wana te ririki o e konani menga kapo waki. Programs inanan de library. Kona yei te US corner mekanwana activities yon de science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia den de primary nikatua pung o kapunganan tayen technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakamestepay o kakai yay de Chinese corner nakamona tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin topahan kainano ya day na customers and the research metaibi reading session na revare kakiroya iyapetera yantianganano nikatua kone pung kuraki irangi nikawunga de reading session nikatua kone pung ibukia na simio sipumi pakunani kakawungo na kon katangan roy warekan teha iruya kipun na yadete tete ni metang school library ayo to wana may pohon na services the library ibukia reirei ni muamente primary na kon teka warinan reirei panabanto nga kiroya rate na nante barebare o inakonan dikireka yata ipay may yakonapay din na nante tete de barebare o tukurupoki aw akaw nga kireirei na kupana rin katinatua o nitawaki na roy aya library o niri anakay ni Beira de school library. Tain ukin te archives, mendemoni pong nakontakatini pong itiran buhay wante nga pong nakon itiran tepi mewu wante pakantay. O mga itiran to wan ante pakantay nakon tiyawa wante pakantay. Nikiran tiyawa ni Makuri po na yatay staff ni Kakay o ni Katawroy pie pa kaya na mga kira giro ya customers ni te pong arimina kanaya kire kente pong nga ni. De ka pong inapon si Yuki buti ya customers na ke yay kanoran rungurum wa ke aralia ke kien kawaki na kintayan pirim. Po na yatay na peate interiri yaki akaroi ya research yung rungurungun kiripes ni kawai. Dekani me pong pun te itiran tay ay itiran guay wante nga pong nakon itiran tapi me wawa. Noran kainan wante archives iri ya customers o iri yuan temay sinikatua pong o iperu nga ki temay sa ika nakonan po ka kinte pong tuwana pa angam. Yan na rin nakatanya kinakon wapi teminis ipukin po ka tenen na metenen na. Ako na ang nukira kipiye pa ang kanaya kiri kente pong ane na konte pong aringi. O irang ni kakawa kipa anako na ang reki puwaka ya ikapes ni katua pong. Kaya kwan reki ni puwaka mkana watay rungurungon roy bay ay ka ako nakakayo ana na rin aran ng muameta ke nampan na minis merikikiya.
롱롱오이가 아리겐 디 아카이브스 롱롱오니 기리베스니 가와이 메니신 나베니 가와이 디리키아니 바이바이 디리킨 도수 메카신 게니스 피에파 멘타인 도고르네 오와이 본 롱롱오리 기타베 오와이 가이리 기리키메 아베라 기리베스 오와이 타얀 비림 케 테이프 사키아라비아 케 롱롱오니 기리베스니 가와이 본 부탄 디 롱롱오요 안테 베나데 베파 본 니메 피테스타

0: Oh, kadang-kadang Dixie Chicks mai aku nanya without you I'm not okay. Eh, ya udah minis semuin jawa awan debakan daya yo. Senang orang mana kena orang orang men. De, kampana the BPA game. Ay mai nasma angani ara tandana ne. Okay, mena bana mga hanane ko na pen ko na ya.
1: Business promotion.
2: Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan panan kiri pes ko kuna ni buo kay.
1: Aki ang na ikoy ko ito. Sirey ta ginakun na si marketing BPA. O abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
2: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
1: Ngatwa ko meti ko. Natawa na iron marketing BPA. Sikuna ando kon beri am tamay. On karawa am tamay nakon na rin ko tangiriya. O sikuna Koro am script dinan terenio zero areng kana yung urat po da lanta aya bunyum takina da nanana tangin a promotion na rin kala ko dinan panan kitas kuno kuna na bendo kun namta bo kuri ay a promotion na kun nada are ko bon kanta ni ngaya bangaya and a tang roy aya mandira roy na kun te bota nanata
2: deita kina koira na ranampa e ono watin wa ketin wa keto wana ni me wa kia ke suwa den wa kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke BPA Māori FM 89.9.

0: unnecessary promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ipahing mo the phone.
1: Karakin ako na yun. Oh, no, pahingin akong telephone naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po, ano may school ko rin ikita.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikita.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, naman mo the phone, agya kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipahin ikita, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Awa na rigi shagi ma kono na ne when she's around nang kano kono kono deru kari kono kono ibon na yo sina ang rata pio kono kono rai main eswa kimera ara katano tay pagkinte tamon tay di kayo kaya naron yaku panta tanay yai ani itran roy jawa kapara ubre te kana yera katano tay matang sina working kana ibon roy te ara kono kono ni matang ke sa mga wak kana ma kano nara program mare tara nani ne katang ira katang katang ki yon mauri FM 89.9 sa wakin na napang kane data yung kane yon mauri FM 89.9 may nam dogoro ni karakuwa po nroy jawa

Sa punti ba karapan, kakaring nga yara po si Iye, ibukin na tayo kayo mga ano pa, Iye, no, sa kiyawari kinabangan, ibukin na mga mura, kaya ko tayo matuhin na rin kinabangan.

Oh, yo na pa tuwa na ara pupusi kay mahal po ng royal tay. Ah, yaka ngay tapupusi sa iyo. Na pupusi, mayroon na from 89.9 na pupusi pagin tuko na rin na boya. Pai teki boy. Ang kanay ko nandang kaya korapa. Ah, kung na mayroon na kita, kaya na korapa ni na pente manitira na Amerikan na kaya. Kung tepe nung oray kina mayroon na from 89.9 na pupusi sa iyo. Yaka tigroy ko mo, kung na tigroy man te tatapun ako ng oray may. Ah, ayo ko na mara ko tangi dia. Ah, na boya. Mayroon daw are. Jaki po, ukantan nga pa nang kanakura ko naman ng one day di kayo may kanan.

0: Kona meuri awai kai rongorong na pem hari akata roa ki pukin na ngoram mentiru na kari ki rongorong na wari ki na koyum ngai temetan mo ne simion tatiru. Era ka yon te bui meo no wa pe makoroni ki ripes aki asan wa ki na yei korawan te asset management by law te wana me wakon na pa makoroi kai pon piru. Anatake te koi rap pa enatapanin te by law yon ki ripes ni kaputa imain penen te ririki ayo. Te wa ki ayo ari apoto ka aki menna namada ministry ATMC ya ati kare ke pei me anavis te sakestwa. Esan karawan ka wawan bowi te pota ki ni makuri buke ni maro menta a apio kare kira kente unuoni ki ni maangana ai office intara ruanti o tapanin me kaina na komite men rapata ni makuri ka kakakoro ai ataki narana ai the National Plastic Banning Committee. Te meroro wa yuo e popoto yon ungorayan muin makuri ni kare kira ki ai ka wawa I got the Plastic Waste Pilot Project, our the Pacific Ocean Litter Project, pa apa kayang kay makuri yoy, awa ipon kametuan te kay ni peiri. Yon katokan kapunganan plastic, as ito wana tayinan kapungananaki ikiripes. Iyang anak kay ta wa mantipes opisin tararuan tiyo tapanin na kuya kain to komiti, aki ngayya tanu watapu apautokan tararuan tiyo tapanin, Meni ka uaririkian ka ponganaan prestik ay kasita wana tayin ka meninaki ya yon kiripes. Mena ya pusumaka, nsipa wani yang waitap ay kata mero yon katiyan ta kaini peiri. Ay rangini pongan ay bukin kati metuan tara roin isakin o merurungin na rota panin ni bukin tayo ka anaruko. Esa nira katapunanto wana tirapate ya po anasim te minita anarupo ruwati kita kayera mente po taki bukin reirei. Ariai puopuo ki ei, ni kapira te Assistive Technologies Scaling Up Program. Ariai korawa ki perongaki na mente puota ki nimmakuri bukin te meuri o katu ki oraki. The Assistive Technology Scaling Up Program. Puente program mea puo o etape mea te makuri insusuo yon aya taratara. Aya kakawungo o ya kakamakuri ete ei. On tapena karikien o karukwan paini puopuo ki nakoya aki akuniaki. Paiyeye ya kaangangan na ya taratara ay ya kakawongo o ya kakamakuri metepoto niyangwe ya kaangay kauka kawain te kapaya. Tiroro wari ari niya kimonde program mea ipunatehi ni kapeni ya kiapaka ya ririki ni meu imerinan onowo na konte wimi ya wanuwa te ririki. Imon ka taratara ki patarawa te inainano ina karawa ki timon susuo ni mwa meiro ya te intereirei o ni mga karabi peya ki te susuo na koni kawa. Wan karikia kina pe unora ki yate ya ki amena ya pa makoro isina nuko ntarawa te inainano. Emanena ki te programa yu mende tau teaka na seri ari nanon tirapata at the Department of Foreign Affairs and Trade ki te DFAT. O ni vautoka aki mende rapata at the AT scale o UNICEF. Te kaunga pa enanga tiape te vautoka na konti susuwa yu pa ongan te imeto roiroi ne ya taratara ya kakawongo o ya kakamakuri ala atea ibukinin kai o taye kahanaro. O akande mwa tukin tayen rongorong o ibukin nungo ram te tawano wayo.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl stepping on the light.
3: Naurin ko ete Kiribas. Tirakarwan na mga katawroy, maandungan na nakapuy may suwa ni noma taga mga Kiribas. At tangira ko ay pura ilongra, pag Kiribas na bubato. Anday tagmane, at ramday taniyang, na TBK. Ngaya wakan, kanurungan na anniversary ya may kampana, at tangira ki at TBK. Ngaya rin sinabuko ng ko ete sa karikira ki, pa, napakarroy durung at ako, ano pong ato ko na nakas, wawa tanga, wapuy na o nowa.
4: Kiki may nawa manigo, o kanim ko ilarikin TBK, o umurape na kang ane maneko on kakoroy bugin na miyang eto ko dehan ra kakaw to wana te kari kira ke poli ngai ya ki ge deri kira ke oy na ngan de ke ayo iro kon CTP ke ya na po to kai wan na miyang on kari kira
3: Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano mga karakwala ba na special loan, ay kanakuro, ano dahi sila ka na ilom.
4: Na maki na special loan, ni mo amin wapay meruwewan suwa ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may ita. Tekanda niya na special loan na iyo, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunanap yung kain tawapap na kung kurakuran ng kabomi, na kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kahitara ang kapakapaka, ito wawan wiki kinti na makain.
3: Kaya kakawa kayo, ay nga yaran diminisa yong kala eriki amunyemo atira atauko kawarira bakona kakwa aron peishin ana kakama kuri tbk ni ngene ke mpoka munyonda mloan ana kala kwari na ko yankai a enereke le bwoka mtetai ya tere te kaini pia ile yankai eneria ina kiryon tinu watepong bani na mloan
4: eneria ina kiryon tinu watepong bani na mloan inanon pen tbk are nanona penaria insandin inanon nam bank accounts ken termuwa kina hoim na konna mape mokoro are komena ye to kona sisiraki pa eka kira te nako anakatango mane dpk eka na kona andeke rom the special loan na yo business ke commercial loan ke ta katango mane bukin ta karikira ke ena hoi yo ameta nako aki ye ya karikira ke awa ke aspa ya mwa The social development loan, the personal loan, the bukia tani makuri, nana tapon makuri na kuto tautea. Kampana awa ipuntani makuri in private sectors. Unsecured loan, yan social development loan na yo o ekenes na koy miya ke kamaspa makuri. Omna kita wami kapumi. Etaraki mekorakoran nam pagkapay te one week. The home loan ibukin katyan te mayanga katamerwa o puntepe yon tarawa o wanape.
3: Energy efficiency and renewable energy loan. If we can put on the solar set, man appliance, or in a corner and a taste, man metroid, man corantai, the rural support loan. If we get a ribbon, tanako, tanuniki, the carigrek in the store, I can't worry about it, or I trapen, I yo a kainis in a hoya kind of makoro, Nico taking the Christmas. The bridge finance, I yo a kainis in a hoya tan, kakeke, campana, akayano, the book on Nuaroko, Korakorayan, the tracket, all in a caparana, the day I wear. Yarikin Nanin Nakwana, Katoman, the DBK, or you could get on. Tapa yaina tana katokomani ayunus nakolim kwe tiaine arepaka amrile ki imerilan tibu ime wanuwa nakonu nebu ime ruewa teka andani nganta katokomani ayopa TBK yena kina amtaharina itangiri yapa yena karikireke ibugini kapayam mamudu kaina likim oipon karikiri basa panin
4: enabake yun towanan surai wawa tanga wapi maonowa o esana kite mais pasite ngaun menimeni bukia haino amnape awa ngauni bukia hain South Taraba awa ngauni bukia hain peso temaisi akuna anako pon towanat tanga o enaria inipara inanon wawa teririki mepehoona animewa tepesensi nikatua ririki
3: o ibugimi itani kapungona ati internet banking imetona bani karapa ingami o asabusi ingami kame atahata aroi nina mikana kumani Naron naikai. Korean naran de satangomani or the loan account number. The kakawagina papaya inwes some kapakapaka. The kon nana bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana wanawa hawa. Ke 223164.
4: Ibukin katapaninan rongorongona. Okamata yoga ni kabarina. Narobisi pairiki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro nuwa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri. Kie kawara ara agents yohana miya pa makoro. Ibukimi kaani Christmas kawara ara branch in London kene katai tarapo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
3: Kanda pandongorami aponpanaan TBK directors management or staff nekatikiroa ingami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apera kilibes awa ngena karabara ba TBK ina koimi Kinakin dan kakama kurin the man at the Puyma Rue or Teleki. Arabeman Kami, the Mauri Mairona, the Roy Mairona, or at the Tapuma Mairona Tuana.

nang monitor ra isu agi wabi merawat dengan semin cawa isu nang warik yang katanawa tante tayo isu senamuan nama mera katanawa ta ayak kiri na jana ni ay mui nang kan ni tuan ada katanawa tanu kau agi wajar pengusin katik rai kakak dia kan raka katanawa tayo ya gugurai tepuota kini makuri bukin sua ke de emoji ni katanawa ta na mawa ni makuri aikai. Demanded the registration clerk officer level 1815 by 1412. Demanded the law clerk level 1815 by 1412. I know kita kapeeran wapi mionua soon wu tenga wapi mionua anin duaiwa ditem duaiwa surai wu tenga wapi mionua. Tayawa kawara opisin employment ibaik ibakin panirin dogorawana. Kamnapa mahiron de sokorobogi de MOJ. Katanawa tanggan ne nanokalki

Nā koe ia anausu nako ion nanousi. Sibuna Maria Yosa ion BC. Open tapo ke kamamene yei. Sikukure ni kosa pa esa ni kea kawe tiana koura api robus. Ni mwani ngā pangin tapong wapui mei suan suun. Uwa tanga wapui mei onoua ion nanousi. Pokene metena e apone kara. Ewe ni rapatana nana uo. Tapiang no nous. Ane me iroia nasina. Sibuna o sibuturuna ai kaase ko matangirana. Ae muante pes. Ayo, janine pa irian takatanoa tandano kao kia yo.

Oh, da bu si ni kata kira yo ya kang itu kan. Ai bun banara ni karapa u yang temeu ngai asan nangan tamera sebura sebuturura temeu wa temerung ngare ya kona ia indoko dana pong ngai kao kiai ngai ya koria yo no bu yana didiki. Happy 60th birthday Tomi sana tato. Kona te kiroi o iria mana peo ki te pesa re te meuri te roi o te tapu mua. Me i roura a ira na sim ne kapene. Yo an tarawa ki ri simesa o i tā poeran. A o iyo ngane iria n te katanoata bubusi ni ka te kiroi iyo tianine a tangira kisina karaparapa arawea.

specific type of specific backup. Di mo ito ang tayo na kung ito may meron, memkorati. O ay nakangaron, si Karinang kay Kamantay ang darbo ng Bionic Ribes, men top up online, top up online, top up online, men tapo na kung John Mappe meron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o menimel roy. Katayang kay, o na kung tiling kay www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata yuhan ka na ni Gilipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ginakon na ng SIM Marketing PPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. O, ni Karawan ang tanay na kon na rin ko tangi rin. O, sikunando ni Karawan ang script. Rinan ang tirilyo, zero. Aray ka na yung ura at ipotan na kita. O, yan po niyong tagi na tanan na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Rinan ang panahin. Kung nakurala ba nito, kung namta po. Ni create ang promotion na kon na ba. Aray ko po ni kanta ni ngayon. Bangaya, anything Roy. O, yung mamila Roy. Na kon ti potan na kita.
1: Reita kinakoira naranampa e ono wa tenua ke to wana ni mewa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Laurin Koyte, Kiribas. Terakar one Mkata Roy, Mandungan, and Kapi Mesu and Inomata, and my Kiribas, Actangira Oi Pura Ilora, but Kiribas to Bobato. On Data Gnane, Osteram Ritanian, Messi BK, Gaya Wakan, Kanurungan, and the Syria, Mikampana, Actangiraki, Ati BK. Ngayari sinabuko ang kuwede sa karikirake. Pa, napakaroy dupong nga ito. Warapong nga ito kung nagas wawa tanga o wabino o nowa.
1: Kiki may nawa manigo. O kanim ko itarikin TPK o umurape na kangani manigo. O nakakuroy bugin na miyang. Ito ko tutehan na pakaw to wana. Sa karikirake po ding ayat yung interikirake. O nakangani di kaya yoy roon. Kung si TPK ay naputo kayo na miyang ni karikirake. Let the rhythm do the rest. When the lights
0: go down low. Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano mga karakwa na ba na special loan, ay kanokuro, ano tayo sila ka na ilong.
1: Kinabaki na special loan, ni mo amin wapi merwe wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may ita. Tekanda niyan di special loan na yu, pangkoy ari aswai po itiran ng loan, kukunana pa ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi, na kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinte na makain.
0: Ikakawa ke yo ayna yaran de minisa yo ngale ere ke munyamo atira atauko kawarira ba kona kawa arun taishin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpo kam yo ndam loan ana kala kwari na ko yankai a ene ke da bo kam te tai ya ter te kai ni bi yankai ene ri ina ke yo antenu ote pon ene ndam loan
1: ene ri ina ke yo antenu ote pon ene ndam loan ina non pen dpk are nana ma pena ge in sandin ina non ndam bank accounts ken termo wa ke na hoy na kon ndam ma pe mogoro are ko mena ye to ko na sisira ki Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nande ki rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane bukin ta karikirake E nako yo ameta nako Aki ye ya karikirake Awa ki aspa ya mua ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan Ibukia ta animakuri Nana tapo animakuri nako te tauteaka Kampana awa ipon ta animakuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo oi e keines na ko mi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me khora khora nam pakapai te wo wan wiki te om loan ibukin ka tian te moyenga kata merwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon te sola set man appliance o ina kona nan nga te se meno men metroi men kora khora ntai to ruru support loan ibukin ta nreben ta nna ko ta nuno niki te kari kire kin te sto ai ka wore ke o ai treben Ayo, e kaine sina ko ye khain na bumakoro ni ko taki na Christmas. The bridge finance. Ayo, e kaine sina ko ye tani ka ikina ke kampana. Ake kaino te buko nu waro ko ake kora kora ye ande ke takite. Ali na ka para ana tan te tai ya wa ko. Yari kin nani na ko ana ka tango mana TBK. A yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina tan ka tango mana ye Yunus. Na ko mu ye tiaine are pa ka amre ke imel nan te bi no anu na ko ni le bi mer wa. Te kan dan ngan te ka tango mana yo pa TBK ye na kina am tarna Oi, tengeria pa na kanike ke. Ibugini ka bayam na mutu. Kainga leki oi pon kanike ni basa palen.
1: Ena wa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasite ngaun meni meni bukia hain on na pe. Awangau ni bukia hain saus daraba. Awangau ni bukia hain peso. Te mais ya wana na ko pon to wana tenga. O ena re ni para ina non wo wateririki. Me pe hona en me wo te pesenti ni katua ririki.
0: Oi bukimi ta ni ka pona ti internet banking. Ni me tole ben gara pa ingami. O sa businga mi. Ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani. Aron nai kai korian naran de satang mari the loan account number ya ka kawo kinai pa in some kapaka da konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo kan kabarina na robi si pairi ki ken reita ki no namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa ono wa tenu akia taporo wo wa towana towana ono wa nawante maguri ki kawara ara agents yo ana mi yapa magoro ibukimi ka ni Christmas kawara ara branch i London ke ni katai tare po nai kai isu ani me wa tenu wa wanu wa towana tenu wa awan me wa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pando ngorami pon panan TBK directors management or staff ni katigoro inga mi na kapu me isu ani no meta apera kiribes awan yana karabara ba TBK na koimi ipukiri kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy na ruwe o tinaliki. Arapeo man kami, te meuri mayroon na, te roi mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kandam.

Nagoya, ana usuna ko yon news. Sibuna Maria Yosa, yon BC, o punta pa kaya kami na yay. Siguro yung negosya, bayasan kaya kami tiyana, kaurapi robus, naman nga pag indabong, ayo, wapay may suan suan, wapay nga wapay may onuwa. Yon na news. Pagkinimete na, yaponikara. Evene, rapatan na, nanawo, tapiang ino nois. Ani may daw yan na sina. Sibu na sibu turu na ikas ko matangirana. Ha monte bes. Away, tiyan ni, pwede ang takatanawatan na nukawa kayo.

Nakatikin ako yung kakaitaya ka na. Ay po na panara ni Karapawi ang temeo ang kayasan ng antamera. Sibura, sibuturura, temeo at temerungari. Eko na ay hindi ko na napong kakaokay. Ang kaya ko riyay yung nabuya na didiki. Happy 60th birthday to Misa na Tato. Kung natikin ako ay riyam manapew kinibas at temeo rin tiro ay at tapumuha. May roorang ay ranasim ni kapen yung tarawa Christmas o tapuaran. Awayo. Tak guna kan yang tanggerak, bayaran tepuk sikat tanggerak ayo pun guna tak puaran.

Hiroya aden kawarinan ibukin na yakame tepai akakai. Kei de Chinese kona mekanwana tepewa bukini warabare computer ka atomemente internet ibukin topani ka iname ya dei na customers de research metaibi. Reading session na rebareka Hiroya iepetera yandianganano nikatua kone pong kuraji. Irangi nikauma de reading session nikatua kone pong ibukiana simiyo sipumi bakuna nikakawumo na honi katangan roi warikan teha Hiroya kipuna ya dei. School library. Ayo to one may pohom na services the library ibukia rere ni muamente primary na konte kawarinan rere pa na bantunga kiro ayara te na nante bare bare o ina kona andikira kaya taipai may ako na pay na nante te te te bare bare o to kurupoki au akaunga kire rere ina ko pa na rin katimetua o ni kawaki na roy ayya library o niri anakay ni pere the school library. Tain mungkin te archives mem de moni pung na kon takate ni pung itiran duai wan te nga pung na kon itiran tepi me wan te pahantai o mga itiran to wan an te pahantai na kon jawa wan te pahantai nikiran te wan makuri pun na yatai staff ni ka kai o ni kata roi pie pa kia na mga kira kiro ya customers ni te pung ari mina kana ye kire ken te pung ane te ka pung ina pun si yu ki buki ya customers na ki ye ikan noran rong rong wa ki arabia ki ken ka wa kina kintai an pirim pun na yatai na te ate Tentereri ya kia karoi ya research yon rongorongon kiri pesta ni kawai. Jakani me pung pun te jeran tai ay jeran goe wan te nga pung na koni jeran tepi me wawa. Noran kainan wan te archive siru ya customers o eriwan te mais ni katua pung. O iperung aki te mais ay kaha konan puwa kente pung towana pa angaun. Iyan nari nakatenya kina kon wawi te minis ipukin puwa kante nana me temenna. Ako na ano kira kipiye pa ang kanaya kire kente pong ane na konte pong nga rin yun. O irang ni kakawa kipa ano ko na ande kipuwa kaya ikapes ni katuwa pong. Lea kwan de kinipuwa kam kana watay rungurungon roi bay ay ka ako nakakayo ana na rin aran ng muameta ke nampan ng minis meridikiya. Rungurungo ika arikin ti archives. Rungurungo ni kilipes ni kawai. Minisin na pa ni kawai. Tirikiya ni paypay. Tirikin te usu. Mekasin kini usipiye pa. Mentayin to kurene. Owai pun rungurungo ni kita piwa ika irikiri kime abera kilipes. Owai tayani pirim ke tapes sa kiarabia kia rungurungo ni kilipes ni kawai. Pun putan ti rungurungo yu antipena ti piye pa. Pun ni nepite sans.

0: Kona meuri, awai kai rongorongo nda pem, hari akata uroa ki puki nda ngoroa, mentiru ni kariki rongorongo. Na wari kina koi mga ite metan mwone Simeon tatiru. Iraka yonte pui meono ua pe makoro ni kiripes, haki asan waa kina yei karoan te Asset Management by Law, te wana mebwako nda pa makoro e kaipon piru. Anatake te koi rep, pa enata panin te by law, yon kiripes ni kaputa, imain penin te ririki ayo. Te waa ki ayo hari apoutoka haki, menda namata ministry, ATMC ya, ati kariki pei, me anabis te sakestua. Esan karawan ka wawan bowi, te pota ki ni makuripu ken ni nwaro menta, api o karikira ken te unuoniki, ni maangana ay opis intara ruhan ti o tapanin, me kain na nakomitin men rapata ni makuri kakakokoro, ay ataki narana ay the National Plastic Banning Committee. Te meruro ayo, epupoto yon, ungurayan muin makuri ni karikira ki ay ka wawa, ay ka the Plastic Waste Pilot Project, away the Pacific Ocean Litter Project, pa apa kaya ang kay makuri yoya away pun ka metuan te kay ni beiri. Yon katukan ka punganan prestik as ito wana tayinan ka punganaki ikiripes. Iyang anak kay tawe amantipes opisin tararuan tiyo tapanin na kuya kain to komiti aki ngayya tanu watapu apautukan tararuan tiyo tapanin meni ka waririkian ka punganan prestik ay kasito wana tayin ka meninaki ya yon ikiripes. Mene ya pusumaka, nsipa wani yang waitap ay kata meroa yon katian takay ni peire. O irang inipungan ay bukin katimetuan tararoin isakin o merurungin narotapanin ni bukin tayo ka naruko. Esa nira katapunan to wana tirapate po anasim te minita o narapor watik itakayera mente po taki bukin reirei. Ari ay pupuo kiyay ni kapira the Assistive Technology Scaling Up Program. Aria korawa ki perong aki na mente puta ki nimmaguri bukin te meuri o katu ki oraki. The Assistive Technology Scaling Up Program, punta program mea po o itapi mete maguri insusuo yon ay taratara, ay yakaka uungo o yakaka maguri ay tiyay. O antapi na karikian o karukwan pa ni pupuo ki na koya aki akuniyaki, pa iyeye yakangangan ay taratara, ay yakaka uungo o yakaka maguri, mete puto niyang wakangay. Kauka kawain te kapaya. Tiroru wari ari niya ki monde program mea ipunna tehi ni kapeni ya ki apaka yaririki ni meu imerinan ono uwa na konte wimi ya wanua tiririki. Imon katarataara ki patarawa te ina inano ina karawa ki temua insusuo. Nimua meiro uya hata intere irei o ni mea karawa pepea ki te susuo na koni kawa o ni kariki ya kinape unora ki ya tehi ya ki amena yepa makoro isinan kontarawa te ina inano. Emanena ki te programa yu mende tautega na Australia rinanun tirapata at the Department of Foreign Affairs and Trade ki te DFAT. O nivoutoka ki mende rapata at the AT scale o UNICEF. Te kaunga pa enanga tiape te poutoka na konti susuwa yu pa ongan te imeto roiroi ne yataratara ya kaungo o ya kakamakuri alatea ipukininkai o taye ikanaroko. O akande mwato kinta yen rongorongo ipukinungo ramte tawanuwa yu.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl, step in the light.
3: Naurin ko ete Kiribas. Tirakaru anda mukakatau Roy mandungan dan kapi meisua ni nama ta. Mak Kiribas, ayatangila kaui pura irora. Pak Kiribas tu bobo tu. Andai tak mana, atau ramai tak niang. Nasi BK. Gaya wakhan kanurungan dan anniversary ni kampana. Ayatangila ki ATBK. Gaya resina boku ngko ete sekarikira ki. Pak, ina pakar Roy tu bunga tu. Kalau bunga tu mana naga su. Wawa tena aw wabina onowa.
4: Kiki mai mewa meneiko. Akanim ko irakin TBK. Aw umurape nak. Angani maneiko on kakoroi pugin nam miyamo etawu de dehan ra kau to wana te kari kira ke podi ngai ya ki ge dedi kira ke oi na ngan de ke ayo iro on CTPK ya na pou to kai wan nam miyamo ni kari kira
3: Ayo ngajar deh. Jangan nana port di BK. Anu nangka karo kau nabe special loan. Eka nakuoro anu daisi deh kena ilom.
4: Nama kira special loan ni mua men wapi meruwa wansu ni karo kua isua nakas. Wawa tengah wapi manawa. Temai saya kau nana kupon ni mewa kua mainanu. Anu mewa tengah meyeta. Tengah dani kan special loan ayu pangkoi ada suai poi teran nam loan. Kau nana pe angka incapap nakon kora kora nangka bomi. Mekora kora nang kari kemani. Ari nang kau nani kaitara angka paka paka. Ntewo wanui kikin tena makaina.
3: Kau kaya yo ay nga karen diminisa yong kala eriki ya mwenyewo atira atauko kawarira pa kona kakawa aroni paishin anakakama kuri TBK nilikereke mepuoka mnyoanda mloon anakana kwa rinina kwa yankai enarekele mepuoka mtetai ya etere tekaili pia ili yankai enaria ina kiriyoan tenuwa tepong mani na mloon
4: enaria ina kiriyoan tenuwa tepong mani na mloon inanon pen TBK are nanona pa enaria insandin inanon na bank account kenterimuwa kina kwaim nakonna mapi mokoro arekomena ye toko nasisiragi pa eka kira tein nako anakatangomane DPK eka anakona andeke irom the special loan na yo business ke commercial loan kita katangomane ibukin takarikirake enakoy yo ametanako aki yeye yakarikirake awa aki aspayamua ay yakarikirake the social development loan ke personal loan ibukia tani makuri nanatapa ni makuri nako tetauteaka kampana awa ipuntani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oy ekenes na ko imi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo wan week te om loan ibukin katen te moyenga katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonna te
3: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on the solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin tan reben tan na ko tan wonne ki te kari kira ken sto ai ka wore ke o ai treben ayo e kaine sina ko ye khain na bumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan ka kira ke kampana ati kaine no te buko no waro ko ki ko na kora ya na ke taki de ari na ka para ana ta te tai ya wa ko ya ri kin na nin na ko na ka tongo mana TBK a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tongo mana ayo no sina ko mi ko ye tai ni are pa ka amri ki mer na te bu no wa no ko ni na bu mer wa wa te kan dan ngan te ka tongo mana ayo pa TBK ye na kina am tarna Itangiri ya pwena karikiri kei Ibukini kapa iya mamutu Kaine liki oipon karikiri basa panen
4: Enavake iyo ntowana nsurai wawa tanga wapi maonowa O esana kite mais Pasite ngao nmenime nipukia hain onnape O wangao nipukia hain South Taraba O wangao nipukia hain peso Te mais ya kuna anako pontowana tanga O enaria inipara inanon wawa teririki Mepekoona enimewa tepesensi nikatua ririki
3: O ibukimi itani kapungona ati internet banking Nimetole bani karapa ingami O sabusi ingami Kame ata ataroi nina mikana kumani Naron na ikai. Korean naran de satang umani the loan account number. Ya kakawa kinapa pa in the S some kapaka. Na kon na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana ono wa hawa. Ke 223164.
4: Ibukin ka tapaninan rongorongona. O kamata yao ka ni kabarira. Narobi si pairi ki kenreita ki na kon namba. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro ono wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. Onowa tenua kia taporo wawa towana onowa na wante makuri. Kie kawara ara agents yohana miye pa makoro. Ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London kene katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
3: Kanda pandongorami ponpanaan TBK directors management or staff ni katikiroa ingami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apera kilibes awa gena karabara ba TBK ina koimi Pukirikinakin na nakakamakurin the man at the Puinarua or Teleki. Arabel Mankami, the Mauri Mairona, the Roy Mairona, or at the Tapuma Mairona Tuana.

0: breakfast.
1: Si woga de tara ako na kubreni ka pumana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona internet mentiyo te buina te ta hiriki ni karuwa jo no one thing apong. Ori asta to wana wua ke te boki ibukin ka ina kim te pororoi. De tata hiriki ka pumana ki ina pene ta ina jo awan ta karanga ina.
0: Ori asta to wana wua ke te boki ibukin ka ina te pororoi. De tata hiriki ka pumana ki ina pene ta ina jo awan ta karanga ina.
2: Yai te ina suwa. Sakko yai.
0: Kata aras paswa ikan uam. Ori asta tua na tenua noa te poki. Kana kua ke sipawa kan uam na kon na musu ke roram. Oi kain dari kim.
1: Da, ay di na kia kona na kia na sere suwa da phone ne.
2: Ringa pa uo da phone. Ya di kona na keria anang ay bukim kwa iti ikinas.
0: Ya kupe.
2: Ibukim tenem na uo da phone tayo na ko. Yon na sere na ron da kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana kwa daya pati kano nam telepon. Ubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu aro rom na kia pona.
1: Ya, o ilawa te tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng rongorongo. Ika totoo na namakay na.
1: Ha, kantawa mo. Kupon ko awa.
2: Ya, kan na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay, mga te rang kante whip chop up.
0: To whip chop up, kung namtang chop up, ayaw ko tangiri ya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ni Paisi.
1: Ya, kupon ko awa neki.
0: Ibukin bigi po akam kawara to website ayo www.vodafone.com.ki na kontsobok ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ambais o nakon pe
1: ito ngoy ngay wapu ime awa siyawa inano ni suwa te pong
2: kanoy kong kay ako na tinatuan rin tag inano na na sinas Vodafone.

Oh, iyo rin ka na katalo at arapusin ka tikiroy, rin itang irakyo kina ti takapin niyan tay, kakay tiya ka na. Ay po na banara ni Karapa, huwag ang ang kay iasad na ngang tamera masibura, subuturura, temeo o temerurung, ari ako na iya indo ko na naririki, kaya na napong akakawa kaya ay, ang kay ako rin ay orobuya naririki. Happy 60th birthday, Tommy Sanatato. Kuna tikiroy, o iriam manapeo kiribasa na temeo, rin tiroy o tetapomua. Mayroon rin ngayra na sa mga kapane. Yon tarawa, Christmas, hawa'y tapuwaran. Iyan, takatikira ayo, tiyanin eh. Punin ko ng tapuwaran.

Ora te sawara sar ko roin dukin nam tai ka yo ben meuri fa me chiran bui nan ge ga bon sar po roi dubui ni ngod ni sigi jo dubui ya ka tikro ni ga nam tai ka yo mai kan ne pada su roi uri nga ima ni su ma ko roi su ke ta tar ka kai tau ko ngod meo pa sa na ro tarai na ko yu na ro si ma nan ka o ko pa na ro rung roi ni ma us ma ro ti ga meuri fa me chiran bui nan na ga ro ni ma us ma ga jo wa ro ni ma bu kan ni ma na nei ko ro ta ro ko ko ya te Okay, listen, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

Oh, yung mga kamauro na pwede kiro sa mga uspa ka na pagi, mga yun na pagkaroon ti tangay na po na ana wo, ana nene na mga FM 89.9 kaya nataro sa iyo wo yung mga anong wan soon wo at ang mga upi mga anong at ako upi mga anong wiki na antir rin kayo at sana po anong wa, ito po yung tanong ito ganyan sa mga jawa anong wa at na pusumay po ang kamauro ko, nauri ako karang kinakon nauri FM 89.9 senang waki ayo taramo ni kita kinga mengke ni karpo tei de serbu srao e ke na mga mau mira gim de puon roi tiawa u ma na uri fa me tena bu nana de meto na na ni kuna karpo tiawa de puina tei na de kira karpo de mani nga pu ngayo ke ta pe sereng de ma ru ver mo tera tero yo a serbun u urana pe nangin kunara kuna ai ka arpo de kaina sta pe mate te pu ngara ngka kana to ai ke bente de ma ru na tigro ari karon nam ngaina nang tamaro ayu sa ko kina kondo wa tsagi boy me kuna nang ko hu kare na boy ali sa na po wen de bel ka yesen kadi me to ad meru yor sa ban kai na ban po ne boy.

Mira que asa. Oh, God, that's it. Hey, Lord.

KNLA. KNLA. Con nova men in terra che ha dei buchi in Kiribati National Library and Archives. No ho chiari che KNLA è dei buchi in Kiribati National Library and Archives. Arinarona uova poton de maguri iai. Pato wana library ponte tapantango poki buchi in caricanti a taipai rinanunte barabari o uova archives che cavakina notaraduan caracin norongurun Kiribati nikabai. Punto wana mei pokon nana divisions the Ministry of Education. Are kaputak yana notararua de sakorupokin de potakin deidei. Etaini deran de pairik sikuya arinei mainuku. On tomenet borowoto are kapuana de lands management department. O etei obisin de archives in the monfloa ni deran de borowoto are mei mainuku. Akuna andriki obisaika the library or the archives yon taripone ka isuwa nime wakia. Wowoto wana wowa nime wa awa o isuwa nime wakia. Woto wana tenua tenua banua. Ke email address is like knla@moe.gov.ki of archive@moe.gov.ki. How ki metarwan the library or the archive si bukin na services na koya te pota no meta ntaya ai kai. Tain ugin the library pon mente mone pong na konta kawa pong de nga pong jor wewa na konta pakantai kwa tai mini lawa. Ntakateni pong de nga pong jor wewa na konta pakantai jawa awa. Tekapung ini mo na koyo na ta on tekani me pung tinga pung jorwe wana kon kota ini ni me wa on tekon pung tinga pung itiran dwe wana kon te pangantai itiran tenua tapi wana services the library membership kuna hangan diki pati mempa si wota ID card to wana me kwa kon na national ID card KBA card, driving license, ke and passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikyan na mi membership. Din po the membership ay kay preschool na kon primary. Din wa tatara api sense o wawa may sinte po kya ako nang tamwaki. Kawarinan din wa tatara api the sense me din wa may sinte po kya ako nang tamwaki. O adult, ke ikaway, nime wa tatara ano api the sense o nime wa may sinte po kya ay ako nang tamwaki. Menin tayin tamwani po kipon wawa te wiki me te suwa and me api the sense yon to wana te pokin ka tua pung gana yak yuki te pokin taina. Menin te member pun to wana te ririki o e hunani nga ka puwaki. Programs inanan te library. Kona, yei te US kona me kanwana activities yon te science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia den the primary nikatuapung o kapunganan tayon technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa bukin marabare computer ikato me mente internet ibukin topan kainana ya day me customers and the research me taipi. Reading session na revare kakiro ya iepetera yan tianganano nikatua kone pong kuraj. Irangi nikawma the reading session nikatua kone pong ibukia na simiyo sipumi. Pahunani kakawungo na kone katangan roy warekan teha iruya kipun na yate ni metang. School library. Ayo to wana may pohom na services the library ibukia reire ni muamen te primary na konte kawarinan reire pa na vanto nga kiro ay arate na nante bare bare o ina kona andikira kaya tay pa ime yako na pa irin nante zete te bare bare o to kurupoki. Au akaw nga kireire ina ko pa na rin katinatua o nikawaki na roy ay a library o niri anakay ni peire the school library. Tain ukin te archives, men te moni pong nakon takatini pong itiran duwe wan te nga pong nakon itiran tepi me wawan te pakantay. O mga itiran to wan ang te pakantay nakon tiyawa wan te pakantay. Nikiran tiyawa ni makuri pong na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni te pong arimina kanaya kire ken te pong ane. Te ka pong inapun siyo kibuti ya customers na ki ngay kamnoran rongrong wake arabia kikin kawakina kintayan pirim. Pong na yatay na peate interiri ya kia koroi ya research yon rongrongon kiripest ni kabay. Takani me pong pun te itiran tay ay itiran buwe wan te nga pong na kon itiran tepi me wawa. Noran kainan wan te archives iri ya customers o iri yon te may sinikatua pong o iperu nga ki te may sa ika na kunan po ka kin te pong tuwana pa angam. Yan na rin nakapenya ki na kon wawi te minis ipukin pukan te nan na me te nan na. Ako na ano kita kipiepa ang kanaya kiri kente pong ane na konte pong aring. O irang ni kakawa kipa ana ko na andre ki puwaka ya ikapes ni katua pong. Wea ko andre ki ni puwaka mkana watay rongrongon roy bay ay ka ako na kakayo ana na rin aran na muameta ke nampan na minis meridikiya.
Rongorongoika, Arigen the Archives, Rongorongoni Kiribesinikawai, Minisin Napenikawai, Tirikiani Pai Pai, Tirikin Dosu, Magazin Kenyusi Paper, Mentain to Horene, Owaipun Rongorongori Kitapuai Kairikirikime, Abera Kiribes, Owaitayan Pirimke Tapes, Akiaravia Kirongoni Kiribesinikawai, Pon Putanti Rongorongo and the Ben at the Paper, Pundina Pitisans.